ano multimedia ni mu ha politicians no call air omu pie na nkrofo bi ni ba bi omu firi omu abegu abebre asemo ko ba bi obi san bi kitu ama.